0: at mabilis. Yan ang ating jeep.
1: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
6: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Bita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
12: bankrupt.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmakers sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 8:09. Thank God, it's a Friday. Muli po tayo magkakasama dito lamang sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Ang ating team Headline Sports for today, Suzanne, Daniel, team, and of course, Malolos Transmitter. Good morning! Masama pa rin ang panahon, pero pagandahin natin sa pamagitan ng mga positive news natin. Dito lamang po sa Headline Sports. Siyempre, courtesy for our team Philippines, sa pangunguna ni Alex Iyala. Yes, 15 days to go before the Asian Games. 15 tulog na lamang at formal opening na ng 20th edisyon ng Asian Games. Yan po ay sa Japan, Aichi, Nagoya, and Tokyo. Kung saan 443 athletes, okay, o 400 plus para safe, kasi may dagdag bawas pa yan, 400 plus athletes ang bubuo sa ating Team Philippines, lalahok sa 38 sports, pero kanina binibilang ko parang 36 lang, kasi syempre, ang bilang ng sports, let's say aquatics, kung aquatics may swimming, may diving, so isa lang yung bilang nun, but actually dalawang discipline. So generally, kung sports, I think 36, hindi 38. 36 of the 43 sports kalahok ang Pilipinas. Asian Games bound netter, ang defending bronze medalist sa singles na si Alex Iyala, patuloy po ang pag-usa dito sa US Open. Nakarating siya sa kauna-unahan niyang third round sa US Open matapos ang kanyang dominating victory laban sa isang taga-Ukraine, si Olenikova. 6-1, 6-4, hihintayin ang mananalo kina Jovic at saka dun sa Francesca Jones. Okay, sa isa pang laban. Samantala, volleyball updates, mga Asian Games bound din natin ito, pero sa larangan po ng beach volleyball, ang pareha ni na Progella at ni Paggara ay umabante na sa susunod na round, round of 16, at si Narondina rin at saka si Pons nakakuha din ng slot doon sa next round, pero yung mga kalalakihan, yung ating natatanging men's pair, bigo po na makapasok sa next round. And speaking of Asian Games, mamaya pasadahan natin at ikumpirma natin yung mga kasama doon sa listahan. May nilabas na po na listahan ng ating Philippine Olympic Committee. Mamaya, quick review, ibigay namin sa inyo kung sino talaga itong mga kasali dito. Or more or less, alam natin yung picture. Kasi syempre, 443 names yun. Di natin kayang tapusin na kumbaga i-acknowledge dito sa ating program. And speaking of Asian Games, mamaya magiging guest natin sa ikalawang bahagi ng Headline Sports. Kukuha tayo ng update mula sa baseball. Yes, si Romeo Jasmin, okay, Jr. Siya po yung ating kapitan ng Philippine Men's Baseball Team bound for the Asian Games. Makakausap natin ng live via Zoom sa ikalawang bahagi ng Headline Sports. Abangan yan. Samantala, Asian Games updates pa rin. Ang Pilipinas, hindi lang po magtatangka ng podium finishes dito sa magaganap na 20th Asian Games sa Japan, kundi pati mga Los Angeles Olympic Game qualifying slots. Okay, ang ating tatangkain mula sa mga sport katulad unang-una na tennis, okay, squash, and then what else? Iba pa, archery. Okay, kaya nga mamaya sa PSCR, meron din tayong guest mula sa archery, si Amaya Pascuanco. So, it's archery, hockey, squash, surfing, tennis, yan yung ilan sa mga magbibigay po ng qualifying berths para sa mga atleta na mangunguna o mananalo, magwawagi, particularly the gold medalist of those particular sports, especially the singles, ay makakakuha na ng ticket patungo sa Los Angeles Olympic Games. Kaya masyadong mataas ang nakataya, ika nga, sa partisipasyon ng Team Philippines at ng bawat bansa dito sa Asian Games. Samantala, Gilas Pilipinas, usapang Asian Games pa rin ito, 'di ba? Ngayon nasa Korea na, meron silang dalawang exhibition na games diyan. Kahapon nagkaroon ng presser ang Gilas Pilipinas. Courtesy din ng One Sports, kasi ang One Sports ang nag-conduct ng presser, ano? Hanggang ngayon, si Brownlee hindi pa sigurado kung makakasama sa team. Pero if and when daw, okay lang kay Coach Tim Cone yung 11-man roster patungo nga dito sa Asian Games kung saan tangka ng gilas na maidepensa ang titulo na nakuha noong 2023 sa Hangzhou. Mamaya pakinggan natin si Coach Tim Cone si Coach at Coach Richard Del Rosario sa pamagitan nga po ng nasabing presser. Dito lamang sa Sports Radio. Samantala, isa pang update sa GOP. Hindi na ito Asian Games. Ano? GOP updates natin. Ang Pilipinas dumalahok sa Nomura Cup. Ang Nomura Cup ang pinakamataas na level ng team competition sa Asia. So, ang Pilipinas po ay nanatili sa contention. Okay? 5 strokes na lang tayo behind the leading Hong Kong China team going into today's final round of the competition. So, it's Hong Kong, Japan, then Philippines, then Korea, ganun ang pagkakasunod-sunod. So, nasa contention pa ang Pilipinas. Sana, kahit pa paano, ay definitely makakuha tayo ng kampyonato dahil napaka-prestigious po na tournament itong Nomura Cup. Kahit wala doon ang ating Asian Games bound, pero dagdag yon na confidence ika nga at ingay para sa ating Philippine GOP going into the Asian Games. Samantala, balikan natin ang US Open. Sino na ang mga malalaking panalo dito sa ating tennis updates mula sa US Open sa Flushing Meadows? Johnson, New York, Kachanov gumawa ng napakalaking panalo at upset laban sa world number 4 na si Felix Auger-Aliassime. Samantalang si Sweeney of Australia nanalo din laban naman sa 13th seed na si Loreto Mozzetti ng Italy. Samantalang Madison Keys, nag-save po siya ng 5 match points, imagine, para manalo laban kay Bondar at pumasok din sa third round ng US Open. Samantalang usap ang cycling naman, Enric Mas ng Spanya at ng movie star na natili sa unahan, ituktok ng general classification ng Vuelta a España, ang pinakahuli na Grand Tour for the year, matapos po ang 12th na stage ng karera. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samutsaring balita, ibabahagi namin dito lamang sa Sports Radio 918. Please check our Facebook page, that's Sports Radio 918 AM. Don't forget to like, to share, and of course to follow us. Nandiyan din po kami sa Sports Radio live stream, kaya i-check nyo ha para mas marami tayo nagkukwentuhan, nagbabalitaan. At sundan nyo rin kami sa aming YouTube, syempre Sports Radio 918 AM. Please like and of course subscribe dito po sa ating mga social media platform. At syempre ang mga balita namin ay amin din pong naibabato sa X o Twitter, Sports Radio 918. Meron din kaming website sa pamagitan ng PBS Radio Pilipinas. Nandun po yung Sports Radio page, kaya walang mahuhuli sa pinakamalaki na mga balita. Okay? So it's 8:17. Magbabalik kami para sa detalye ng mga balita dito lamang sa Headline Sports.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Good morning, it's 8:19. Puntahan natin si Alex Iala sa US Open muli sa Louis Armstrong Stadium. Punong-puno na naman yung stadium para sa round 2 or round of 64 ni Alex Iala. At hindi na naman binigo ng tennis sensation ng ating tennis ng Filipina tennis star natin na si Alex Iala, ang ating mga kababayan at syempre lahat ng mga talagang humahanga dito sa ating netter dahilan sa isa na namang convincing victory ang kanyang naitala laban kay Oleksandra Olenikova ng Ukraine. It's 6-1 and 6-4, ranked number 46 in the world. Si Olenikova, ang ating kababayan, syempre number 18 in the world, may live ranking na number 16 in just 1 hour. Okay, isang oras lang at 4 na minuto. No? Isa ito sa pinaka-shortest okay, na laban ni Alex Iala sa pagiging professional netter. Kaya naman, pasok kaagad siya sa third round or round of 32 ng US Open. So sabi ng headline ng ating WTA website, Iala reaches US Open third round for the first time. Tapos ang sabi ng first line, day or night, Alexandra Iala has moved quickly through the US Open so far. Kasi puro straight victories ang naitatala ng ating kababayan. So, ang ibig sabihin na ito, nabawi na ni Alex Iala yung una niyang masaklap na pagkatalo to the same opponent that was last May at the Strasbourg. Okay, it's I think it's a WTA 500 event. Okay, so kaya lang sabi natin, ibang-iba kasi yung Alex Iala these days kumpara to maybe a month ago or 2 months ago. So pasok na siya sa round of 32. Okay. Sa stats, si Alex, meron siyang 19 winners against 17 unforced errors. Tapos, she handled Olenikova's changes of pace and spin very, very well. And she also held up a determined push by Olenikova in the second set, breaking service, okay, served 5 times overall dun sa kanilang naging laban. Okay, so ang ganda ng stats, ano? Ang daming reels, ang daming mga posts about Alex Iala, yung the celebration, that smile, sabi ng US Open FB and all. Nakakatuwa, no? Hindi bumababa eh yung init ng pagtanggap nila kay Alex, ano, in terms of the number of fans at the stadium, the number of followers online, mas lalong parami ng parami, and definitely lahat ng mga website, lahat ng social media, ano, eh, sumusunod na lahat, wala silang pinopost, nire-repost, kundi it's Alex Iala. And even the New York Times, naku, hindi ko lang nag-grab. New York Times, okay, headlines, front page ng kanilang dyaryo ay patungkol kay Alex Iala. Not entirely about Alex Iala, but it was Alex Iala signing autographs, marami mga tennis balls, tapos mga syempre mga Filipino na may hawak na cellphone, di ba? Nagpapapicture kay Alex Iala. Tapos yung headlines niya parang love at the US Open. Tapos ang detalye ng storya, mention si Alex kasi parang pinapakita doon kung ano yung headline, love at the US Open or in New York, kung ano yung ginagawa ng mga tao na Pilipino sa New York. Meron daw isang therapist, merong isang tagapag serve ng coffee, kung ano-anong mga trabaho ng mga Filipino in New York. Tapos hindi sila nakikita or hindi sila parang napapansin, but because of Iala mania in New York ay kumbaga napansin yung mga tao behind the scene in a busy city in New York. So that's it. Hindi naman talaga yung story about Alex Iala winning this and winning in that particular round, but definitely it's a great news, di ba, na through Alex Iala ay tunay na, alam mo, yung nabibit-bit mo yung karangalan ng buong sambayan ng Pilipinas, di ba? On a big on a big stage on truly the famous city, which is New York. So ganon, imagine nasa headlines ka ng New York Times because of, you know, this breakthrough of Alex Ayala. And alam natin na Alex is just starting, diba? And many more victories and more opportunities para po itaas, ika nga, yung bandila ng Pilipinas at itaas yung pride ng ating mga kababayan at ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya mabuhay ka and thank you, Alex! Mamaya, meron tayong press conference ni Alex. At least yung audio marinig natin, yung reaction niya sa nasabing panalo. And maybe what to expect as she awaits number 14 seed, ang isa sa mga best friends niya na si Iva Jovic of the US, o kaya naman ang British qualifier na si Francesca Jones, dahil nilalaro pa nila yung kanilang round 2 match dito nga po sa US Open. Samantala, okay, puntahan natin yung iba pa nating mga balita. Okay, so we go to volleyball. Gusto ko lang ibigay kung gaano din namamayagpag itong ating mga volleyballs, okay? In beach volleyball. So sina Kilem Progelia at si Sofia Pagara ay nasa round of 16 matapos ang isa pa nilang panalo, 21-5, 21-7, laban kina Zamira Shagreva at Udina Yuralova ng Uzbekistan. This is our beach volleyball updates, okay, or volleyball updates. So ginaganap po itong ABC Beach Volleyball Continental Championships sa China, Shanglu, China. And this is not just a continental competition. This is a qualifying to the Los Angeles Olympic Games. Yes, katulad ng ibang sports, sobrang aga ng mga qualifying tournaments. Mahaba ang timeline ngayon ng Olympic Games, di ba? Para mag-qualify ang mga atleta. So yun na nga pong ikalawang sunod na pagkapanalo ni na Progelia and Pagara dito sa pool C ng women's division. Okay. Nauna sila na nanalo laban kina Karimova and Ryukova ng Kazakhstan, 21-13, 21-14. Okay. Pero nung huli nilang laro, actually, sa huli nilang laro, ang alam ko natalo sila, diba, dun sa huli nilang laro. But still, that victory, okay, ay tama lang para makakuha ng top 2 slot in that grouping and advance to the next round. Samantala, sina Cici Rondina at si Bernadette Pons naman ay nakabawi sa una nilang pagkatalo nang sila ay manaig laban sa mga taga-Uzbekistan, Gosaloy, Mamatsudekova at Malikanon, Torson Polatova, 21-8 and 21-18. Ayun, kaya sila ay ayos pa rin at diretso sa magiging kampanya. Samantala, yung taga... yung isa pa na pambato natin, sina Boytrago, James Boytrago at si Roniel Rosales. Si Rosales yung husband di ano, Cici Rondina, di ba? Sila ay nagpaalam na matapos ang isa muling pagkatalo, na natalo sila sa Australia kina Mark Nicolaides and Isaac Karacher, 12-21, 17-21, at sa koponan ng Japan, Kukurawa, Kurukawa and Adachi at 15-21 and 14-21. Okay, so ayun, wala na silang chance pa na magpatuloy sa aksyon. Maganda rin na narito tayo sa Continental Championships at hindi lang basta lumalaho ka para kumuha ng build-up para sa Asian Games, kundi nananalo, di ba? And who knows, kahit pa napakalalakas ng mga kalaban natin dyan, di ba? Olympic qualifying slots are at stake in both men and women in this ABC Continental Beach Volleyball in Shanglu, China. Kaya mataas ang energy ng lahat dahil Olympic berths ang pinaglalabanan dito, hindi lang basta kampyonato ng Asia. Samantala, okay, punta naman natin yung sinasabi ko na kaya nga mas gigil, mas dagdag na motivation sa bawat atleta yung paglahok po sa Asian Games, lalo na dun sa mangilan-ngilan na mga sports. Okay? Hindi lang sila maghahangad ng podium finish, kundi talagang gold medal finish dahil qualifying berths nga rin po doon sa Los Angeles Olympics ang nakataya dito. So, as many as 14 quotas ang paglalabanan dito sa Los Angeles Olympic Games. Nandyan yun sa archery, andyan yun sa hockey, nandyan sa squash, andyan yun sa surfing, at nandyan yun sa tennis. So, tingnan natin ang sinasabi. Kung archery, sige, sa archery, ilan ang nakataya? Men's individual recurve. Yung gold at silver medalist, wow! Okay, sa women, ganun din. Di apat na yon, di ba? Ganun din, champion ng recurve mix at champion ng compound mixed team. So, anim archery pa lang. 6 slots ang at stake in archery. Samantalang sa hockey, isa. Only the Olympic quota will go to the champion team. Ganun din sa hockey for women. So, 8 na yan. Now, sa squash, men's singles and women's singles, 10 na yan, di ba? Sa surfing, men's shortboard, yung pinaka-champion, ganun din sa women's shortboard. So, 12 na yan. Tennis, men's singles and women's singles. Ayun. So, 14 nga naman. Grabe, ano? So, this is really a very important campaign for Alex Iala. Sana naman, ano? Talagang right decision to forgo that WTA 1000 in China kahit magmulta pa. Sa surfing, well, sana, kaya nga gusto ko makausap yung mga taga-surfing natin. May chance tayo dyan, shortboard. Although sabi ng mga taga-surfing, sa longboard tayo magandang chance. Eh, hindi kasama yung longboard, shortboard lang tayo. Sa squash, katulad ng kwentuhan natin with Jamaica Arribado, hindi na sila sumali sa squash individual kasi parang masyadong mataas yung level. Gusto nilang maniguro sa medal kaya sa double. So, wala tayo sa squash, di ba? Sa hockey, wala din tayo sa hockey. Okay, napambato dyan. Sa archery, yan. Kaya excited ako for the archery. Who knows? Eh, kahit ba mga Koreans at yung iba pang mga champion teams dito sa Indians, yan ang pinakamahusay sa archery eh. But anything can happen, di ba? Merong mga Olympic Games naka-upset ang mga Pinoy archers, di ba? And ito, since yun na nga, ang laki ng at stake, Olympic berths, 6 yan, di ba? Mixed compound, mixed recurve, then individual and individual gold and silver for both men and women recurve. So, alam ko, pukpok yung ating mga national archers. And especially this time, meron tayong Korean coach. The Korean coach who is or who was the same mentor of the Korean national team when they won the Olympic Games 2 times. In Rio de Janeiro and Tokyo Olympic Games. And likewise, when they won the world titles, diba? Around that time then, 2016 and 2020. So, nasa Pilipinas na yan. Kaya naman, mataas ang level ng performance at ganun na rin ang confidence ng ating mga archers. Okay? So, it's 8:32. When we return, we will have Alex Iala. And then later, si Coach Tim Cone at si Richard Del Rosario, mga coaches natin ng Gilas Pilipinas sa nasabing press conference the other day. Babalik po kami.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
13: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas.

0: Okay, so we're back. Mamaya na lang sina coaches Team Cone and Richard Del Rosario. Si Team muna at pagkwentuhan natin ang nai-anunsyo na nga at na-confirm na lineup ng ating Gilas Pilipinas para sa pagdepensa ng titulo dito sa 20th edition ng Asian Games. Yes, good morning, Team.
1: Good morning, Miss Judith. Good morning sa mga tagapakinig at Sports Radio 918 AM. It's a rainy Friday morning. Hopefully, you're all safe and good sa mga panahon ito. At syempre, patuloy nga ang preparasyon ng Gilas Pilipinas sa para sa magaganap na Aichi Nagoya Asian Games kung saan they are expected to field an 11-man team dahil nga si Justin Brownlee wala po pong kasiguraduhan at kung wala po siya, itong 11-man na player ang papadala ng name.
0: Meron akong babasahin. Ito kasi yung nasa listahan ko ng mula sa POC kasi kanina may nagpadala sa atin ng roster. So nandito, i-check mo ha. Ronche Abarrientos. Check. Okay, Justin Baltazar.
1: Check.
0: Justin Brownlee.
1: Check.
0: Pero walang confirmation pa, di ba? Kung sasama nga. Justin Araña.
1: Check.
0: Jeric Vincent. Ahanmisi?
1: Si Jeric Haminsi.
0: Haminsi, okay. Si Cedric Bearfield.
1: Check.
0: Okay, Brandon Matthew Bates.
1: Check.
0: Robert Lee Bolick Jr.
1: Si
0: okay. Javier Berto. Vicente Lucero.
1: Si Xavier
0: Lucero. Adrian Clarence Nocum.
1: Check.
0: Si Brandon Arnel Rosser.
1: Check.
0: Okay, tapos si Celedonio Jr. Trolliano.
1: Si Don Trolliano.
0: Okay, Don. Yun ba? Talaga bang yun na lang talaga?
1: Yes, oo. Okay, sila yung lineup dito for the Asian Games. So, sila yung... Alam mo, Miss Judith, yung lineup na to ng...
0: Generally, anong description mo dun sa lineup as a follower of Gilas Pilipinas? Ito,
1: actually,
0: may hindi po sa basketball itong si team eh. Yes.
1: It has pros and cons eh. Ang pros natin dito, itong mga players natin dito, it's a mix of veterans and new players. Tsaka syempre...
0: Veterans and new players. Mm-hmm. And yet, para sa akin, they are less known sa international. Diba?
1: Exactly. Oo, Miss Judith, less known sila, hindi sila ganun katunog. Like... few players pa lang nagrepresent ng Gilas dito like sila Robert Bolick tapos sila
0: RJ Barrientos pero may dating FIBA siya pero matagal-tagal na yon, di ba?
1: Yes, oo, si Justin Baltazar sila yung mga tsaka si Justin Arana last window pero hindi siya naglaro so sila po yung mga nagrepresent sa Gilas Pilipinas pero looking at this I think this is a complete team kasi we have bigs
0: so yun yung cons okay
1: pros yung pros
0: I mean, sila yung hindi pa masyadong kilala, di ba? Hindi masyadong kilala generally, di ba? Ang kagandahan nito, advantage nun, porque nga hindi sila masyadong kilala, I think di sila masyadong scouted, di ba?
1: Yes, oo. And I think yung cons din natin dito, another cons dito is medyo undersized yung team natin compared
0: undersized.
1: To other teams.
0: Yes, okay. Yes. Kasi compared to the previous one.
1: Ang pinakamalaki natin dito, I think si Baltazar at si Bates na 6'9 yung players compared na with other teams, meron sila mga 7-footer, like sa China, may mga 7-plus feet sila in other teams. So yun yung nakikita ko. Pero regardless talent-wise, skill-wise, meron tayong mga shooters dito.
0: Yes.
1: Kompleto tayo. Kompleto
0: sino shooters
1: sila?
0: Natin?
1: Sila, si Jeric Ahaminsi, tapos si Robert Bolick, fire shooter to. Si RJ Barrientos, scorer din to. Ganun sila, Trolliano. Marami tayong weapons.
0: Sa defense, porque nga wala tayong height.
1: Defensively, we have Xavier Lucero, a 6'6", forward na kayang depensan yung best player ng kalaban. Yan, nandito rin si Cedric Bearfield, although undersized. Pero, si Cedric Bearfield naglaro sa NBA G League to before playing sa PBA. So, marami talagang mga players tayo dito na pwede
0: Give
1: gamitin.
0: Give me some background nito mga players na ito, lalo na itong sina Hanmisi, sina Bearfield, si Bates, di ba?
1: Si Jeric Ahaminsi, kapatid siya ni Maverick Ahaminsi na dating Ginebra player. Pero si Jeric, PBA player din to eh.
0: Mm-hmm.
1: So, naglaro siya sa Adamson and he's well known for his outside shooting din talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinaka
0: weapon niya.
1: Oo, tapos si
0: Bearfield.
1: Bearfield naman, Cedric Bearfield, he's from US, Filipino-American siya. And he played sa USA, Europe and Asia before, and naglaro siya sa Blackwater Bossing. No senior FIBA, first time niya sa FIBA. First time niya sa Gilas rather.
0: National team.
1: National team,
0: si Bearfield.
1: Representing. Tapos si Brandon Bates naman.
0: Bates.
1: 6'8", 6'9", player, Filipino-Australian. Naglaro siya sa Meralco Bulls. And no experience din for Gilas Pilipinas. So,
0: yes.
1: Maraming mga bagong players tayo dito na makikita and abangan. Kaya titingnan natin dito kung paano sila maglaro for our Gilas Pilipinas men.
0: Yes, I like this statement at mamaya maririnig natin sa ikalawang bahagi after ng ating baseball updates yung sina Coach Tim Cone at si Coach Richard Del Rosario. Parang kahit depleted para sa akin ang dating nung lineup roster natin, pero parang hindi naman hindi nagka-cram, but hindi naman nababahala, di ba? Hindi kumbaga worried, I mean, si Coach Tim Cone. Because sabi nga niyan, 11-man roster still okay. Parang madaling i-manage, hindi ka mamumroblema, di ba, na hindi magkakaroon ng balance na playing time yung mga kasama dun sa roster, di ba?
1: Tama, Ms. Judith. Alam mo, actually, dito nga sa as a, an observer, may nakikita na ako potential starting lineup dito sa ano.
0: Like,
1: sa ano, pwede natin point guard si Robert Bolick dahil gold medalist sa Southeast Asian Games din to. Tapos nandito rin ang pwede natin pang shooting guard si Cedric Bearfield. Tapos starting small forward si Xavier Lucero kasi siya talaga yung pinaka-wing natin dito with the right size 6'6". Tapos defensively kaya niya. And then starting power forward natin dito, pwede si Brandon Bates. And sa starting center natin si Justin Araña, the biggest guy dito, 6'9", 6'10". Ay, Justin Baltazar rather. Kasi DeLon Justin type, Araña si Baltazar. So, si Baltazar yung starting center natin. So, overall, ito yung mga possibly na pwede natin ma-starting lineup dito for pang-diinan kumbaga.
0: Yes, pang-diinan. Yun lang talaga nakakalungkot. Marami tayong talented players who gave the Philippines that those victories back-to-back pa sa FIBA, di ba? Qualifiers. Pero hindi naman talaga pwede maglaro dito sa ating team. Kasi, tayo pa naman defending champion.
1: Kasi, syempre, yung mga pinaglalaro nila ng mga liga.
0: May mga concerns. But, well, erase na yun. We cannot do anything. We can't do anything about that scenario. So, ito na lang ang meron tayo. And hoping na ganun naman ang mga Pilipino, di ba, team?
1: Yes.
0: Sa gitna ng pagsubok, di ba? And this is really a big challenge. Kumbaga, aakyat talaga tayo sa mountain in our bid to retain the title. Eh, doon pa, lalong lalabas yung tapang, yung husay, kasi patay kung patay magiging laban definitely ng mga Pilipino. And these players, of course, they must take the opportunity. Ito yung panahon nila para talagang sila ang magsilbi sa bayan. Para sila naman ang kumuha ng limelight, ika nga, 14 Philippines.
1: Exactly, Mr. It will be a big shoes to fill for these players. Kasi syempre, grabe yung naging run ng Gilas Pilipinas natin last Asian Games around 2023. Napakaganda. We beat China. They were leading last 2 minutes natin by 7 points. And yung heroic si Justin Brownlee doon. And syempre, after nung China, tinalo rin natin yung Jordan in the finals kung saan andun si Rondae Hollis-Jefferson. Talagang makita natin kung how we should defend this title without the main players last time around with the new face in this team.
0: Yes.
1: Kung paano bababalasahin ni Coach Tim Cone itong mga kanyang bagong wards dito for
0: abangan
1: ano.
0: Yan. Abang and natin. Then by next week, team, lagi nating i-feature ang Gila sa ano yung mga development ikukwento namin sa inyo. Lalo na na this weekend ba mangyayari yung mga ano nila?
1: Yung mga tune-up matches. So, from Korea, ano they will go straight in sa Aichi Nagoya, Japan.
0: Kasi syempre, lahat pa rin nakatutok dito sa Gilas Pilipinas. Okay?
1: Maraming salamat, Ms. Judith. O tama, yung maabangan natin dito. And we're looking forward kasi syempre ito, alam naman natin, Philippines, kakaibang Pilipinas dahil Southeast Asia tayo lang yung basketball country.
0: Yes.
1: We will see how we will fight.
0: Laban Pilipinas, puso. Diba?
1: Puso,
0: okay, so thank you so much, team. Mamaya po ang ating more about the Gilas Pilipinas. But please do stand by for the 9 o'clock edition of the news and we'll have Philippine baseball team captain para sa Asian Games, si Romeo Jasmine Jr. in a while. Babalik po kami.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Good morning. Here now is the news. Classes in all levels in some parts of the country are suspended today due to inclement weather. These are Basista, Binmaley, and Mangatarem in the province of Pangasinan, Magsingal in the province of Ilocos Sur, Tubao in the province of La Union, Tarlac City in the province of Tarlac, and Apalit, San Fernando, Guagua, Masantol, Minalin, San Simon, Santa Ana, and Santa Rita in the province of Pampanga. Meantime, classes from preschool up to senior high school are suspended in Bukod in the province of Benguet. In news overseas, around 2,000 students and teachers across Indonesia have fallen ill with food poisoning over the past 3 days. The institution's head teacher said that in the latest case, 777 people became unwell after consuming the food at a high school in Rembang, Central Java. The meals were provided through a multi-billion dollar scheme that is one of President Prabowo Subianto's signature policies. The program aims to improve nutrition for Indonesia's school children. Meantime, in football, the women's national football team will continue its preparation for the FIFA Women's World Cup 2027 with two friendlies against the Peru women's football team in October. In a post on their social media channels, the Philippine Football Federation announced that the Filipinas will fly to Chinchar City to play the host on October 9 and October 13. Peru did not qualify for the Women's World Cup but will compete as host in the 2027 Pan American Games. And so goes the 9 o'clock edition of the news. Good morning!
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkala sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, balik po tayo dito lamang sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Konting panahon na lang at Asian Games na sa Japan. Okay, mula po sa Philippine Baseball naman, dahil ang men's baseball kasama nga dito sa Asian Games. Kung yung women nag-World Cup, yung men's baseball naman ay pupunta naman sa Asian Games. Let's all welcome ang kapitan ng Philippine Men's Baseball Team, si Romeo Jasmin Jr. dito po sa ating program. Hi! Magandang araw!
14: Good morning po, ma'am.
0: Yes, kumusta tayo? Maulan, nakakapag training ba, especially today?
14: Yes po, ma'am. Bali po dapat may practice po kami ngayon sa ultra po, ma'am, sa gym session po namin ngayon.
0: Team session sa ultra, saan sa ultra? Ano 'yan? Parang ano ba 'yan? Meeting, indoor training ba? Anong meron?
14: Training po, ma'am.
0: Pero yung regular training ng Philippine men's team, saan ito ngayon? Porke nga inaayos ang ating Rizal Memorial Baseball Stadium?
14: Ma'am, sa ano po kami ngayon? Nagpa-practice po kami, ma'am, sa UP Diliman po. Sa baseball field po dun.
0: Ah, okay. Sa UP Diliman. Okay, dun sa ating baseball field. So, nakakailang araw, especially na may bagyo, malakas ang mga ulan, apektado ba talaga yung inyong supposedly, alam nyo dapat kung ilan at gaano katagal ang mga training nyo eh?
14: Actually, ma'am, apektado po talaga, ma'am. Kasi, ma'am, kasi open field po siya, ma'am. Wala naman po kaming close indoor na facilities. So, gumagawa rin naman po kami ng paraan. May mga batting cage naman po sa mga field. So, doon po kami nagpa-practice po.
0: Okay, at least ganun na lang talaga. Wala naman choice. Ano. So, kumusta nung hindi pa umuulan? Kasi halos isang buwan na yung maulan. Kamusta yung mga datihan nyo naging training? Meron ba kayong mga scrimmages? Anong koponan? Anong team ang inyo nakalaban?
14: Actually, ma'am, last 2 weeks po, ma'am, galing po kami ng training camp sa Japan po, ma'am. Mga nakalaban po namin doon is mga club team, mga universities po, ma'am.
0: Yun at po ano ang naging performance ng Philippine team laban sa mga club at university team sa Japan?
14: So far, ma'am, malakas po, ma'am, yung mga team doon dahil alam nyo naman po, pag Japan po, pagdating sa baseball po, ma'am. So, mga laban po namin doon, may panalo po, may mga draw, may talo rin naman po.
0: So anong sabi ng coaches at sino ba ang ating head coach? Ano ang assessment so far sa nagiging performance ng Philippine men's baseball team?
14: Ang coach po namin ngayon si head coach Orlando Binaro po. Ang assessment naman niya po ngayon, okay naman po, wala naman pong dahilan para hindi maipakita ng team na maganda yung magiging performance. Lahat naman po ginagawa po namin ng paraan para maging maganda yung performance po namin.
0: Okay, so ano na nga yung position mo sa team, Romeo?
14: Position ko po, ma'am, pitcher po.
0: Pitcher ka, okay, isa ka sa mga pitcher. Sino pa? Sinong kasama mo dyan? Sino pa mga pitcher ng Philippine men's sa baseball?
14: Bali po, ma'am, so far po, ma'am, 8 po kami ngayon, ma'am. May mga sila Joshua Pineda, sila Liam De Vera. Halos karamihan po galing po ng UAAP.
0: Okay, meron akong listahan dito ng lineup. Sana maano mo, ma-check mo kung ito pa nga talaga at kumpirmado. Katulad ni na Altarejos, Veronilia, tama ba? Busito, Kaasalan, Carolino, De Guzman, De Vera, Diaraw, Gonzaga, Gorpido, Liguayan, Makasait, Manaig, Matanggihan, Maulit, ni Rosa, Nisnisan, Pareha, Paule, Pineda, Samuel Santos, tapos si Vargas. Okay, tama ba yung mga pangalan na yon na nabanggit?
14: Yes po ma'am, pero po may dalawa pong na bago po.
0: Ah, may dalawang na bago. Okay, sino na nga ngayon ang papasok sa team?
14: Galing din po sila ng UAAP po ma'am. Galing po siya ng National Universities po ma'am.
0: So ito yung naipasa sa atin, so I'm sure nga merong mga nabago. But definitely, ito yung definitely the core. Okay, so i-check na lang natin mamaya kung sino yung dalawa at kung sino yung dalawa dito na natanggal. Okay, so pitcher, sabi mo walo kayo. Sino yung number one pitcher natin ngayon?
14: Hindi ko masabi ma'am na ako or lahat naman po, maganda naman po. Kasi bilang veterano po, siguro po, ako po yung tumatayo siguro na number one po.
0: O ba yung pinaka-veterano sa mga pitchers natin?
14: Opo, ako na po, ma'am.
0: Ilang taon nga sa national team?
14: 15 years na po, ma'am. Since 2011 po, ma'am.
0: Wow, 15 years since 2011. So, kaparte ka ng mga nanalo na team sa ano yan, sa SEA Games, tama ba?
14: Yes, ma'am. SEA Games po.
0: Then, simula nung taon na yun, ano pa yung mga nakuha mo para sa national team? Ano pa bang mga panalo natin?
14: Nakatatlo na po ako sa SEA Games, ma'am, since 2011. Then, yung sa East Asia Cup po, tournament, bali nakakalima na po yata ako, ma'am, na champion. Then, mga qualifying po ng World Cup, nakadalawa na rin po ako. Tapos, mga Asian tournament po.
0: So, napaka-veteran ni Romeo Hasmin Jr., ano? So, ilan kayo na veterano dito sa team na pupunta sa Asian Games?
14: Andun pa rin naman po yung pinaka-cork nung mga 2017 na mga nakakasama ko po. Marami na rin po kami pinagsamahan. So, yun po yung mga tumatayo, yung mga veterano na rin po. So, para kaming mga siguro tatlo, apat na lang po kaming pinaka-veterano po.
0: Okay, so apat. At least, pwede pa rin mabit-bit yung team. Yung mga hitters natin, marami bang hitters ang team?
14: Yes po, marami naman po.
0: Ang ano, nasubukan yon doon sa inyong mga exhibition matches doon sa Japan. Maganda ba yung nagiging opensa natin doon?
14: Opo ma'am, maganda po naging tumatama po sila. Dito po kasi wala po kasing bumabato ng mga 90 miles. Doon po sa Japan, marami po kami nakikita doon. Kaya naman po makipagsabayan naman po ma'am pagdating sa hitting po ma'am.
0: 90 miles ang average speed ng mga nakalaban nyo doon sa Japan or may mga ganun. Come the Asian Games, ano bang expected yung bato at bilis ng bola dyan na kailangan yung ma-hit?
14: More than 90 miles pa, ma'am. Ganun po sila, ganun po kabibilis ang Japan, Korea, tsaka po Chinese Taipei, ma'am.
0: So yes, Japan, Korea, and Chinese Taipei ang mga matitindi na kailangan din nating malusutan para kung gusto natin makapodium, Romeo, bukod doon, sino pa? Meron ba mga delikado na team na baka mamaya may surprise performance sila?
14: China po, China. Yes po, ma'am.
0: Marami-rami. So, Japan, Chinese Taipei, Korea, and China.
14: Yes po, ma'am.
0: Noong huling pagsali ng Pilipinas sa Asian Games, nandun ka ba? Kailan yun?
14: Noong 2023 po, ma'am, sa China po, ma'am. Yes po, ma'am, doon po ako.
0: Kamusta ang performance ng team? Pang ilan tayo?
14: Bali po, pang lima po kami ma'am. Kung tinalo po sana namin yung China, makakapasok po sana ng second round.
0: Ayun, so ano ang usapan ngayon dito sa team na ito? Ano ang pinaka-realistic goal natin?
14: Makapasok po kami ng podium po ma'am. Yung pinaka-goal po namin ma'am.
0: Sa tingin mo kakayanin naman ng team? Base sa nagiging performance, syempre, napaka-veteran member mo na eh.
14: Sa nakikita ko naman po, ma'am, basta po matalo po namin yung China, tsaka na po namin iisipin yung tatlong malakas po talaga, ma'am.
0: Ilan ba ang team nakasali sa Asian Games? Ano bang format ng competition?
14: Bali po, ma'am, 8 teams po siya, ma'am, tapos 2 bracket po, ma'am. Tapos top 2 ang kukunin po, ma'am, sa bawat bracket.
0: To, okay, sino ang kabracket ng Pilipinas?
14: Japan, Palestine, China, tapos po tayo.
0: Philippines on. Po. So kailangan nga nating talunin ang China para maging top 2 tayo, ano? Para makaabante yes. doon sa ano ba yung sunod na round? Paid system ba 'yon o semis?
14: Bali super round na po siya, ma'am.
0: Super round. Okay. Kapag super round, ano na nga ang format kapag super round?
14: Bali po, apat na lang po. Para din po siyang semifinal po, ma'am. parang kakalabanin mo na rin silang tatlo, ma'am. Tapos kung sino yung top 2, sila po yung maglalaban po sa finals.
0: So at least parang back to zero. Hindi kayo 1 versus 2.
14: Ah, hindi.
0: Di ba? Hindi ganun.